0: Radio Te Aretei Nde Te, rongai te marewa te ora, te ngoro maru minute, ko tangi atu te ora, toru. Te iti tangata, are, to mau mea manako, tumutapura e no te ra. No rongai iti, to tato, emergency, tupu nei ki te, iti ngato ato, te uri ia, te matangi, te ua, te puke vai, e ato o manako. Me ko koe te tai o na kiroto I te tumatutenga. Pera kato norunga I te kaoro. Nea, ia ta umanako. Norunga I te kaoro. Ia ta aue kite ne koe. I te aronga e hu nei irunga I te motaka. Ia te tumu. Te toru. Norunga I te tato pātia e te itinata. Nea, a ka marere. Eri ki pāti o koto te pāti o te furu. Yeah, I don't mean me agoni le gua. I don't mean go. But the other flu, the other way, Marley.
1: Kung ano ba si?
0: Kung ano ba si pa the reason you
1: the way nako? The
0: way nako? Ugo mo le the flu. Ine the itang ata. Eko to mo to mo the emergency, the driving safety. E pera kato ite patia ito tato kopapa nunga ite flu. E pera kato kite COVID. E te ko itay. Kita dalam ngai te ate ani nata tu te Facebook. Ite iki ang ngot kuki arenya. Arab itu me iti epitom me ati epitom aku no.
1: Kalau dah we te amoro kita te tante ngau tong iti. Nanti ya voting nanti ya.
0: Iki ang ngai te common.
1: Common. Zaman nak we rapi ngaco ya Mark Brown the Prime Minister.
0: Me aku
1: ya. Arab itu kita meter kita.
0: Ide takari de kamu mania. Ya kalau kita iru ada kamu minta kue kita ni, kita ni kote ya kote kukalen
1: party.
0: United Party ya. Ya. Kau diri lah.
1: Wah kampanye tu kelas tu.
0: United Party, tetapi lah kote rakyat CIP, ya kukalen. Kalau kita

0: Demo-Rohre da jo.
1: Gare ku ka pisi ki zra United kare.
0: A bin bin reba. Bin reba ku a.
1: Ale ku ta ko ro ro ku tsu tsu na ite.
0: Na jo ku ta tu we.
1: Ko tsi ki si me tsu ku ga.
0: Te me te ku ara ta me ta ta ta Mark Brown ni te ta kare. Te me te ku ara te.
1: Ku ra te ku no ta ta me ta ki ta kare ku ka re.
0: Ya. Ale ale ge me pra la ku te politics ya. A ku ko ga. Aru ya Mark Brown go gare aru Mark Brown. Pra la te i ta derunga pato derunga ari noron nore de me adere da to tamno te mi digu ara da Mark Brown me kaire nga i te kambu man
1: e to kaire tu ya kutan te i kite kapeta ki tana kaire me ka tu mai prime minister dos gu kaire to mno te mi saki wala Mark Brown
0: me digu ara Makuara de takaya ada government ni kalim
1: na. Umaga mea mea tayo ng aki mea ki China ya. Hindi so kaya kisyo na kisyo nung sa company. Kasi mga tukman ako mga taro kilo ka sa lak. Yai pat kaya tayo sa uka kaya na ki di bisa ko na ayi ta.
0: Ay di mete ko ara.
1: Hopefully ihi ako yai mea prime minister.
0: Mure ki tia ngā imine rea, ia, mure ki tia ngā imine ka, ki te koutou te tai aku i ki te okurunga i te Facebook i te pūpungi. Tōnunga rea te, a te tupumane i te kūki aere ni.

0: O fai tau e ili si au nanga nana o subscribe pa ino, o fai tau e tele o tangatata mamai e faa sol me lo e ai. Ya, ane e la fesili, vena vena fesili ai, ya. O le hase fso soani mo tangata e. Ida ia fai ngofi e, on na o faa tasi ai ma tangata. Ya, me, ya, o la lana vato e ia tala tangata. Ae fai mele uri, ele leile alwe fai le kosa, fai mlawe umane le kosa, wain umane ai ele tuwal tangata.
1: Oh,
0: e peo le fatainga e te kui e tolu ia tolu tausanga e umane tolu tausanga wa sui a toa me o tupu e te kui e tasi tausanga pe ono masina o nae feo lolo o le suinga na ae o le maita uoto o le la amata funifa malolo o istangata le o fengalunga le meta e o istangata na la tau fau o le ia e la fu amata na faa ina la tau ngalwa
1: e o le afianga le na o le ia e fau e tangata le ia ae toi manu malo e le ia ngalwa
0: o le tanamon e o istangata na fau
1: e o istangata na fau
0: e toi toi a le singa luenga le o a faa ina le temene e le suinga le o ia
1: sa o le leisa Ona ya la batu fa fifianga le my phone le taimi ya ina uto e luas full tasi minute na tane le iva atal vatu fa tu ati le tauli ya mai ya Hawaii ya olfatua ya Richa Sifa ya manuela van le tayao si oni tpai fa te tele la val tringa se ngali ka peli ya chalo fa seu manuela van le tayao fa te lava le mafuta mai sunga matamua pali ana fresa ya ol sunga pen he Ya tau se fulu a va manuia lava le tayao va tai tele lava ya le mafuta mai

0: koi nā lele lei mai ta ala ta ngata ni mata miti.
1: Ya le lau ta itasi e yole ta alonga o valus furuono minute. Ui. Na winga pe a male toi tolu minute, male afale toi, ya male teimi fa popo le lopes furu minute.
0: Ya.
1: Na winga umai ta itasi, yo na fai fwe lor ki kirpou. Ya le lau sfa I ya lau ngilani te. Bili toi fo ya tulu talale na famtala.
0: Ya.
1: Oni usila luna sfuru lima I ya tunu o lalang. Ile teimi fa alu o tangata ilungo le awala e ratu ta avale.
0: Ya.
1: Pe a male tolu se lau I tu lai fa alu o tangata ni usila ilungo I tono ratu ta avale di tau sanga itasi. The average up.
0: Yeah,
1: ole la out te lenga na I le vavai le sevelia, ole no winga pe ama le sfuru luaso. Si to e wato no vai vai le luas sfuru fai tula.
0: Yeah.
1: E le tolu se lau, ya na pe ama sfuru luaso ma le afaso. E no fuori tangata ni usila I to tonu alan ta avale ma ave ta avale ilungo le awala. I le tau sanga.
0: Oh.
1: E lo na sfuru lima. I le la lorangi. O aferika isaute.
0: Yeah.
1: E pito seli ona tele taimi lungo le awala o tangata avita avale. Pe ama luas furu tolu waso I le tausanga.
0: E
1: le tauriela tangata lea fai pelmele te fai e isi aso.
0: Olea.
1: A I te vana alu le lauta avale. A mauala al vayanga lea.
0: Ya,
1: lo ingo oelo po lungo lusu faso. Ti ato ili kiki ato intina. Tasi. Tato tano na ngai fita no la pepe ya.
0: Ya, ni nei. To es full minute na tane o le tula e iva yo linga fita wi alta e iva. Ya, to skolo Argentina. E tarsi e malo Argentina.

ile sa ilinga o loo ingoa mau wha amau maunga I le lisi o tangata pālota I le aso le whainga pālota. Na ta ua ile komisi e silia ma le tolu te sima le ono miliona tangata ua umona resitala o le a mawala tau tusi I le masino au kuso e wha amau ni aio la tau wha amau maunga. Ua fautua ina e David C. Moore Act, le ono fasa ina o telefoni mo ilato e ilalo I fole ta ise fulu ono tausanga le matutua. Isana saunoa ngana faya ise ainga male au faipisi nisi ile poa na po. Na saunoa C. Moore, ua maua lunga le numero ta maitima talavou e maua ile nofu popole fa apea talavou pule le ola talu ona ama ta faaonga aina telefoni popoto. Ua mae ona tapu le sapala ina ato ta paama ama malosi I talavou laiti. Mae ta tau foio na faingo fio na ta o file whaonganga e talavou o telefoni pei o na saunoa si mua. E manatu si mua, e le taitai au ngā le fofuanga o loo iai nei e whaasa ai talavou na Haiti mai lunga o le social media po o upenga ofiso ta inga. E le ngatai lea, e le o manino po o a umavaenga o upenga ofiso ta inga e au fie I lalo le whaamalu o whaingoa ina o le social media. Whaataita inga na ia fesilingia pe au fia li YouTube, WhatsApp, Discord, Reddit ma upenga tawhailangi o taalonga I lalo le sao le social media. Saunoa si mua e mawhai ere palemene o na tapu le whaatawina ato telefoni I talavou e I lalo o le taise fulu ono tausanga. Ua fua fua tangata mau anununga o le soifua malolo I na New Zealand e fai aso esu enga ili mata upu e whaatatau ili teine I titi fitu tausanga le ana maliu ini na itu la talo na te aitua male fale mai. O le urunga ali ima le lata ma fitu tausanga ya mait in o nofoi Queenstown ma na malanga mai chili. O le vai aso talu aina wa aya ili mai o la lata ma. Na ulua isa ili fesosoani le urunga ali I ili iti ili fale mai faitu maloi lakes sa wa aya ise fo mai ma toe te aila vai tua pe tai, onina itu la munmuliane na waaya ili tinga ino mai tile fale. Matoe na nati atuwa ili fale mai mose fesosoani peita ina maliwai isina taimi mulimuli talo na taunu ili fale mai. Wafato esele Health New Zealand ili aingo le ua maliu ma uafofuwa le matanga luenga I faya sesu esu enga. O mai to sitene titi e fia fia I taimi uma ma ili aini ona maitu mau pe ona taua I ona matua. Ua amatalia sesa ini nga sele ni ilunga o se give a little page e fesosoa ni ai ili ainga a wale fai malanga atu I chili. O loo si itia peale tau ole sua au umale penisini, ai ua lefa atua tua ina I tangata lau telele maa loo I ala tau fua fuanga, e fesosoa ni ai ili tau ole sua au. Na fai loa I polls, po su esu enga le leiti o New Zealand, o loo mafuli li lango lango ale toa tele, e la tau te fa atua tua ina se fai nga maa loo, e ta ita ina ili leiba, la tau te fa atau taia ma fa atonu tonu fua lau le tau ole penisini ma le sua au, e fesosoa ni ai I tangata New Zealand. Na oso fa ia I Iran va atitele e lua la usua au ili po le asolua ina ua mai au na faailoa le tapu ni o le vainu o le Strait of Hormuz. Ua wala au New Zealand ili amepasa Iran Riza Naza Aha ina iatu ina mai se faa matalanga e winga ili amata upu. E ui ua faaleao nga ina ili presidente o America Donald Trump bili mo le pui pui inga peitai. Ua faatupu tele ina oso fainga ali United States ini na iaso ua tuanai. E ui ina fautua ina ili AA tangata e utu faatumu alato ta avale pe apa ule penisi sini peitai. Olo ovalo ia ese tasi o lau faitofa o mata upu tau ili malo si anga mo New Zealand David Keat. E ono faa au pea le popole o tangata New Zealand ili tangatao le sua au male penisini ipamo penisini. Na tutongi se tangata fatau ta avale le luas fulfa afe ta la mo se Toyota RAV4 peitai. Na fatu ai lua ua faa se seina le mita o kilomita po le oro mita ina ua avele ta avale e faya siaki po le service. Ile silia male tasi le tausanga muli muliane ta lua na faa tau. O le taimitonu na service sa ile ta avale na ilo ai ele au fai ngaluenga inisinia e leo ngatusa le faitaunga o kilomita o le ta avale ma faa maumaunga o siaki na faya mua mua ile ta avale. O kilomita o le ta avale e se lau lima se fulu ma le tolus fulu tasi kilomita. Ile taimina faatau atua ile ta avale I se faatau tui. I se faipisi nisi I tauranga I asa chintaka na kasin. O ia fo iole faatono le kamupani ale sa cheese holdings limited. Le ai faatau taia pisi nisi I lalo le kaporian peitai. Ina uatoi faatau atua na kasin le ta avale le tangata fo I le tolu masina muli muli ane. Sa faalia I lungo le oromita. Le se lau se fulu iwa afe lua se lau fa se fulu fa o kilomita. Tau wafao ngā. Olo na winga ua fai titia le silia ma le tolus fuluafe. Na longo ina ele au fai ngaluenga na fai ele service mo le ta avale o lato ma salusalonga ili Registrar of Motor Vehicle Traders.

0: tu ina le family le le titi le papa ame te talua te mi mo chau il fale te no fa ma vala au ya mama darling han baby la mi te le ta wailing on lo matua ya mai mal tu ina te iloi what the pieces is ma fu anga le yo no fu mata ule fa pena ya le mo tua wa nga le te ule ngol lo mata ame ba ya ta ul fa le na ule te ule lo mata wa nga lo lo na ngoya cha ule wali ma ni tau sanga tira mo tua mo tua ina ni lo lo mata le yo ni na mo
1: Yeah, I tell you just yeah to listen to.
0: Yeah.
1: Ah, ufuna ngalo I changa te ya vai nga ya. Engalo amalingo.
0: Yeah, sorry le ya. Yeah, I just to meet you. Yeah. Me mato ina utita o ya mama pe ata alfali. Ya mutua ngalo me na le yuno ta ule darling te ni uma no ngalo te.
1: Ngala isin mafua ngale.
0: Dal va te alen tol mona manu ngalo ngalo le chaya o tai mane va tai tele lavel ma hafta mai kele au vale. Ya usange manu ngalo le chaya o ya ole sunga ya sione fonga. Talo fatu fati wila manuia le tayao fatalo fale sunga tino lo manvai ya toina te sanga ya confessi ya payone ya sunga ya afetala ya merina manuia le tayao ya mal sunga ya mjo ya mafo eric atali lione talo fatu fatalo fale sunga apolin masua ya ma mafo eric manuia le tayao fa world best name mal sunga tasimaringi fa tuanga mo au avitavale

0: lema.
1: Ia
0: wā fo ila e tatele e ona e sa ole lei oe ana. Pē na ole pē tasi pē lua minu te le te tau tala vātu. Ia wā mata ana te whasang sanga i whapulta mai tis. Pē, ia, ui putai wa ai atu.